0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Momo lavan fa talo fa tu le pa yeman malo Samoa fa fong mal nei tu na talo fa lava malo le sei fu ilangi ma ma ma tafi. Usi mai lon fa fong e telefoni o le solua tolu sfulu iuni lua felu sfulu no ale lima tolu tasi pi PMN ya te roa. Ua fa maunia mai e le palemia ya Christopher Luxon le a fa awau pere malienga tau fa atawa inga sa oloto New Zealand mai initia e wile te ena malosi e le ta ita o New Zealand First le a fionga vavasa manaya Winston Peters. Na pasia le nei pili lo na faitaunga momo i palota iwa sifu tolu i le lua sifu luiva na langolangoina le National Labour Male Act ai te ena isi i vaenga fa upfai. Lo faiti oina malosi e vavasa mana ya swinga na fai al minister of malanga inga ya Erica Stanford o lo patino lava ya initia. Peita e lo finau Luxon o le neimali enga o le atatala ya vano le leita ufa fata wa inga mo New Zealand se atunu o isilia ele tasi tesi male lima piliona tangata o lo alala ai. Wafaalia le fia fia o le pula le polokalame Maori ma le Pacifica Trade Training le folofolanga le vaenga faupufoia le leipa o le afaaluaina avanoa mo tangata o onga ingaruenga taulima po apprenticeships. A fai ato e filifilia le leipa o le alato faalawilosi suinga fo le polokalame o le apprenticeship boost ina ia faawau mo le lua tausanga a mata le tausanga fo lua fe lua valu. Le amawai tangata ya na pisinisi lima salauta ala le masina mole tausanga atoa tutongi ye tangata aonga. Pafa amauti noai olo omawa pea ala tutupe aoa oina inga alwenga. Faalia Sam Sefuiva ole taiminei umatua e ilofi tuuina lalato polkalamei ono ole tootia leo tangata olo ufia aoa oina ina ia vema tangata fai inga alwenga angabaa ima taataa ese ese. Wa yei neise awala mao popo wa anga iatua ile Pacific Business Trust ile lumanai. O le pulisilio nefa anabtonga ya Mary Lose na faa mavail masina nti anei. Ini tua inga malo losi ilana taita inga. Mali tutongi ina ato se tupe tele e fitful lima afe tala ini tangata fa inga adunga sito olua na faa malo oloe ya unua masimafu wa anga tatau. Taunua le taita ifono o le trust ya ulo mtu otua saula ulu ai ono. Ele se fufuanga fa ititia tangata fa inga adunga le temnei. Ma wa amata alwa esu le nei ono saa ili se pulisili fau. Na faa alia fo'i ai ono, wasuia na latu ofisa isino fuanga tau ngofia ili tutongi, ma ole alatau faa itete itupe faalu, ili faa ngayo ingo le ofisa ina iapulele lei, ma pui puia mai fai tionga tangata ala utele. Esilia ili lima afi faa na waonga wale nale pasi ili suenga tau wale NCEA faalua pe esilia tufo'i. Se li ipoti ya lipulenga ufailonga tawaloa po Qualifications Authority, e lima afe e tolu se lau lima tifulonga tamaitia onga lfailonga tawasanga taluai, e le ipasi li suenga ilunga upenga tifailangi online talumai le lua afe luis furitolu. Ma le lua afe lima se lau malavalu tamaiti na le ipasi faalua li suenga lfaitautusi, ma le lua afe ona se lau walis furifitu e le ipasi li tuistusi. E faalua no foina le neisu enga le tausanga, ma e te tau te maitia onga, ona pasi umavaenga e tolu, o le faitau ma le tusitusi, ai le imoe situsi pasi o le NCEA. O lo otani maalua le minister o ngā taifale ma fai ngā faiva ni usila, ya Shane Jones, the minister of Pacifica Wellington, el vai sunei, ele fono fa le tausanga le komiti o minister al forum, lo awai sui sful fitu al Pacifica. Le atau la inei fono tanga ili pule atatau puna o atau fai ngā faiva lo fafaso ai, ai maise lava le tuna i le i tūlangi. Na faalia Jones, o i ai pei o le tuna e whewa i soli tutono le Pacifica ma whaango taina ile tele wa tunuu. Ma e tau wa tele le ngā lue faatasi mo le pui puinga mo se tai miumi. Ma le tala faaiu, na faalia sifo ma i faapitoa le kānesa, ele o lava le ofa inga lue ngamale faa tupeina le maa loo, e faa nga sole le polo kalama le suesu eno le kanesa o le baon screening. O suesu enga fo ua mawaile afo ila ato e mawa vave le kanesa, na faa atali mo le sili ele ona maasina faa tu ailoa la ato nga sengate, a ulo ohalu ilunga le numero tangata ila loi fo le lima zifulu tausanga le maa tutua, o lo o mawa ai. Na faa alia Dr. Chris Jackson, e mana umia se tupe faa alu vave mole au fai ngā ruenga, pa se taimi umi e faa tupe nai lea vaenga o le soifua malo loina. Sa mo, telefona o le neyaso, manu teleina la utapua inga, i inga pula i Maria Makelita tuu. 12, sorry, 4.
0: 5:31 PI. Pacific people together.

Ai tu ko atu e tau whingeta whakalofalahi atu e atu tōna tau toi tupuna. E ngā hoa whakahanga e atu tōna tau toi tupuna. Ngā hoa whakahanga e atu toi tupuna ni kua tā kele ki atu tōna tau maanga. Me he ki he motu mōri atu tōku niwe. Ko he kisia e atu tōka liriwa tu kake motu e tōko ngā ngāu e tau mama tō tupuna. Ko alata ke lewe ki mo e whea ki mo e Fua ki atu e tau mga hau ke lata i mola utulu. Ua ke tau tulu he. Maua e tau pulotu me tau ilo ilo, me tau akuna kianga, me tau whakakuanga. Mai e tau tulu e tau toi tupuna. Whakalofala hi atu ke hea tau tulu e tau matakai nani. Ko tutu e tau aho whanau e whahi tapu nei. Ki atu tangaloa e whakalofa no heiki. Ke he tau mumu i whakawhikau, tau mumu i aonga. Mua atu foki ke he. Ko he ngoi ni e tau whaianga hau fia fia. Ko amamana ki atu ki ai. Ki a munuina moima whala. TA5, tau fuata niwe.

0: Koe mga hone tō whakatoka atu e taha, whakatutalanga mai he matangahua matua mokuina. Ne kua tause he matakau takatakai moana. Ne tause tau whakatutalanga ne moe tau tupuna ni weno nofo i Nisilani, ka mata he tau afe ua ua. Ke whakakise manatu ke he halotolu a tau mui. Amanaki ke whakatoka atu taha e tala. He whahi tapu nei ki hata tolu a whakaroanga nei koe PME niwe, koe whakatutalanga he tapu nei moe hata tolu matua ko Epenesa Vakanofisi.
1: Koe hako ingoa, ko Makerita, Epenesa, Kalauta, Pita, Lufetoa, Vakanofisi. Hauau he maanga ko Awaseli o Neonepata. Ko e hako ta mo matu whanau, ko hana tau, ko matu whine ko hana tau, hake ngaiki, ko matu taane, ko poe mamau, ka lauta. Whanau e lau au, ka ko hako mui tupu hake ki he hako ta tupuna, koe tau matua he matua taane hako, ko poe mamau, koe tau ingoa tau tupuna hako ni liweki mai au, ko kalauta e matua taane, ko mokarini e matua pifini. Si koe hako mui, tupu hake ni au ia laua. Si ko manatu ni au, koe hako ni a tau matua whanau a ia. Koe tau mamatua he hako matua taane. He au ke lau au mo he tose, si hau ko ke he loa. Tam ngā hui o la tatundi ha ki whina te haong. Whana mua au he au ngalotu. He maanga au mautoru, he vahaia. Ko e whai au ngā ko he au ngalotu, he vahaia. Ko whiri ngata, ko e tangata hakupu. Tō hoko ke tamu ngā hunga mui, kua whaifali au ngai tai e maanga hama tūru o Awasege o Neone Pata. Si aiko mena o whakahanoa e tau whanau he vahaia ke hao ma liulau. Ko liulau e hingo he hao. Ko mena whiwhiri mbani ha haia e e tau whai hao ne takitaki. Mo whiwhiri ni e tau whanau ka watu ke he hao ma liulau he vahaia. Si tamu ngā huia e kuotani ni whinoti he au ngā leolau he waha ia. Tokolonga whuki ni e tau whanau koe mga huia ko lesili e uro au ngā leolau he tamu ngā hana. Kaka hako tau whi au he whinoti he au ngā leolau he tamu ngā huia ko Mishikule na taha whai aonga, he ta mahawea, ko sale lui, ko e tangata kupu taha whai aonga, hako he vahaia, ko sile, ko e whiwhine lufi taha whai aonga, hako he vahaia, ko waipipi taha whiwhine lufi fuku ko whai aonga. Tāwha ia o ngā kei wāia, ki hau whakahanga moia, ki hoko mai kia asaria poki tāwha ia o ngā, si ko mei po poki tāwha ia o ngā kei tā mga hui ne whanai hau ngā liu lau, so ia o whakahiku hā kei nau kei hau ngā liu lau, o la vidi, ko e tangata hā kupu fuki, ko whai au ngā kupu fuki ia. Si hiki mai moia e a o ngā kuki tufukia. Ko miskulena mo tongi a vivia ni te whaiao mai he vahai haku i tufukia. Ka koe moui whakaako haku he whanu he ao mai he vahai. Ai ilo ilo, ai ilo ilo lohio. Kai loa lini ka ha, ki whai mele ki iloa, kai tae mele, koe ai loa ki whakapahalong. Kako moia ki te pukia, whanau mai te pukia, osi, hiki moia ki halamahanga, koe ea mai te kolunga ea, koe ingoa he aonga ea ne, ne whanau eo I halamahanga, koe post primary, koe ingoa whakmalangi ea ka, ka koe bahandai ka ako whakingoa te koe high school. Hea e te whanua ngā koe bahaia ke he aonga. Si, Mga hau angi o pia koe te whaindau he huhu o lau tū koe te wanga hane whanu iau. Si, waka kise angi au me poka. Mga hau angi o pia lau tū lui. E ingoa he au mai o I hana mahanga ne whanu poka ausi o iau ki ai. Koe post primary. Pi he mwoi e lau tū koe te lupo ki ama vai. Ae, ae pa mamu koe whanu kako he au mai pakuaka. Pi he halau tū le tau. Tau ainga me ke aua kako hingo aia ka hai he aunga ia. Aunga tuka lunga ka hai e whakamua. Ka te hoko me ke whanai ua whakaingoa te ka hako e high school. Koe tamataanga he mou I nga hua li mahako. He prako he me tu whini tupu na hako o mkalini. Koe mena mua I hane ni pakapua ki au koe sihe li. E kamata mo ia ia, e matadiri, si mai mo ia ki au, ki sia pakahangu eo. Sia mo ia au, haku furu mata sia, ma paki paki e ka niu ke furu mga au, ai haku mtaki. Liu e matua, tukun haku e, ki sia e ngahua haku, tue. Pehe aia, ai hako, ai mitake, liu fōki, liu ni aia, tau se fōki. E mai tarire mo mai te au, liu nau, sia fōki. Liu ne, e ka niu, hako ne sia, ma paki paki fōki. Whāna whakahana ni pia, e mo inga ua rim hako ni pakisi mo he hako me tutupuna. Ni hoko ki tamu hako mui, ua. Maho mo atu te iruiru haku he sia. Wa iroi alu lohi te awa I mo eko. Iroi te au ke sia e riri. Whakaka fuke mungo I au, e I au ke sia e kato. Sia mo e au e kato, ta tai ni e whanoanga e kato haku mo e. Whanoanga he riri unu. Ma paki paki na ka niu, oi hako haku mutaki tau. Tau matasia. Ka liu na ia whakahako moe, ki wau e au he hako matua tupuna, he malolo a ia whakahako, longa I tau tufu ngana ni whakakise moe, ki au. Whakakise moe kei, ka nanga I pōtu, naua kai whanga pōtu, pōtu pāongo, pōtu tanini, ilo e au lalange pōtu pāongo, ilo ke lalange pōtu tanini. Mwe whanua tufunga fōki hana ni whakakise mwe ki au. Kai ai whia whia lahi au ki tau tufunga ia. Tāna hako e tufunga ni whia whia lia ki ai koe sia. Si lahi whia whia hako he hako a tupuna kwa mōli atua ia. Kai iloa e au ki ke sia hake hana tau whakakoanga mwe ki au. Koe na whakamua ka hana ni. Nei whakaako mai ki au, koe tau si tau lo wha. He si a ki tau riri. Ai a si ilo ilo mui au he si a he tau riri, ilo ilo he si a he kato, o si whakakisi mai fuki ia. E ka wei, he kato hui moa. Kako fuki ia ka si a kato lapisi. Si a ewa kato lapisi, mau, whakaako mai fuki ia ki ka wei. Hei a koe ue whanga kato e paha ia. I whakako mai a koe tupuna ki au. Koe sia e kato, si wawei hui moa. Sia poki taha kato, ka wei lapisi. Hei e tau, tau ingoa ka e tau kato ni. Nga hua ki ai hakoa mui ka hua lima ke ka hapa mua, hau pra hanga. Hau pra hanga, e iloilo I ane whakako mai a koe tupuna. Si hoko mōia mōi ki tau mga hau whakamui. Si tunga nia ia kāka mna nonofo tau tūru I lala hifu li wiki anga ha. Ha New Zealand. Si hoko mo i mga hawia pe he mo i i hapo hapo whanau i da tūtala he longa i e wene ni ki tūtala ki ai mga hawia ni ni ni pe he mo i ai e ke pūre mo turu o Piri Graham tala e ke tau i tau wha si tō mō e tō whā e tō tēm tāki whakahoronga ia he tō e tō whā ko mōi si hēne mō e tō whā ki sia mō e whakahau e tō ngahua li maha mau tō mea si mga hana li u whakini e e ke pūle a mau tō pēhea ia kua hoko hane whai kua katoa hane whai si au tō he no no foi a niwe que le ve que han a New Zealand. Si. Mana foi a que foi mender que tau si. Si ua e e crou ho he moto e a e e tam ba hana no pa pise mo he moto a e se furi a moto que na hoa ki ai que fa comendo a tua ki se auto he no no foi a Aniwe i lalohifu he iwi kianga New Zealand koe hi apo, koe manako i ke pūri a motoro, ke sia, ko hoi a matuki fini ke sia, e riri, tahe sia u ka. Ka eipi e, ke sia u e nisi. Aiswai a motoro, ni pe e, ko au ka sia. Ka whakafua loto he mga huia ni, wa kise mahi matua ke pūri ia, ke ngā hua ki ai e lilina. Si whan mo i au ki ka ina, e o si whan ho mo toru. Me tu tāra mo he ako e tuko ua. He tu funga he, he whakamelonga i ako whakakise mo he matua e ke pūri. Pe he mo i ai a ke au. Ka mai ke he tau se ko e maha ko tuko ua. Ngā hua ki ai a taua. E hai a ko ngā hua ma ua ki ai. Pakatoka e mga hape oke hele tau hele wha. Tau si tau wha kua longa lohi te tau lo wha ia mga huia. O si hanga au mui ki tau si tau kaniu. Ki longa lohi ono mui au e kua longa tui. Tau wha longa tau kaniu mga huia ni ka mata i oke. Ki si ai diri atunga kua pareko mui matua e te pūtia matua ki ai. Sia mo ia we riri ea, o si tau nofo, si sia tu, ala ko e ia ea, ko e riri ko e loi, ko tatai te riri mo e loa hako. So ai ti loa he mga ho ia, ko e sia fei fei hene po. Ta mai e tau, tau si tūru, fata fata, nofo ki rumo ke sia, ala ko e ia ea. Hako loi ma, maha ki ta te hai, e riri mga hana. Kumila ngā tāua iau me mna mna tuku hi ngā lai puhāra ke siā ke riri ke mō. Hauka fua mui, i wā nofu mōa te au e puhāra, wā nofu te au whakatonga e uwhāri. Whakalolo e tau hui, whakalango e riri ki runga e tau hui, si siā viko. Pēngani au he siā viko, he riri ato hoko ke he katoa tāsi au kā. Si lahi fio fio hākoko mōte rini. Hāko he paleko mō hi he ke pūri ko haimatu fino. Paleko fōki au, mahala na kai. E rini ia he sia iau. I si whakau iau ke mō he atua ke marolo. Ni fōki mō hi ia ke au ke hi hua iau e ngā hua nei. Ai la ngāni au e hāme. Ai la ngāni fia inu. Ke lewe ke mita ke he ako tuko hua. Ki te hoa ke sia i hiri, si sia fō ki te kōu haku e li. He tau mga hana he anga lau mā te. Ki he kamatanga i he li. Ko e pena ne mōa i au, he ngā hoa lau whā. Tung ke he li li lahi e ni sia i au. Ko e tōlu e afi. Ni fō ki mehe kua te whāna mā hia ke lata mai haku a ngā hoa ke lau whā. Si koe mena ni ne moa, ne tupu ma ke loto haku koe mutoka. Manatu ni au, ke whakaonga nia o e tupe ia. Ka fuaki mahe, nea fuaki mahe whakatu whanu, ke mō wāki e mato kā. Koe ko lo uho ia, ke hako a mōi, me hako mina manau. Tōnu e ake, koe, tōnu ase e ni whakamata patu aki. E au, me hako atu kaua, ke mō wāki e mato kā. Whaha mōia e afi, ni mōi e hako atu kaua, ke whakalahi aki, ke mōa, aki e mato kā, tunga mō manako. Hako ke mōa mi tō kā. Hako e po e tō lofa. Koe tā hamata hingo ai a mō tō mkā e mahi o e po e tō lofa. Hāre hinga hoa ke he tō lofa. Sui hai e mena ne mōa e au. Koe mi tō kā he vāia, he mōa e riri ia. Ti whaka hingo mō e ma tō whiwhini. Hako ahoi mō ne mōa e riri ia mō mōa mi tō kā. Ko lili lofa. Ko ingoa I ako ni fuaki mo e hako ma tuwhi whini, hako mau e riri e sia e au tahi se au ka, ko liri lau wha, e ingo hako. Si, ai ni ko ia e ngā hoa au ke hi, ki tau riri, ko e mga hanoi, mo e hako tonga hoa lima, ko e malinia mu whare he ke lesia, a niwe, a he tonga mga hanoi. Ne tu he loto alofi, ta he riri e tono mo fulu e nisi ne sia yo hako e manako he tau mo matua ako ako ha. Paniwe he tamo aho ia ke inga sia e maanga mo soe mena o ka laufa, foe ko loa ke tau tau ki loto he. Ke whakamanatua ki e whale ia. Si taha mo ia riri, toru mwhuru ini si nesia ia, koe a basere a koloa ia ke te pitao ke whai. Aia, hoko mo ia ke he mau e whare ngā ngā fōki, niwe fōhe mga nai taha fōke riri hako ni. Nesia wa riri, ua furumali me inesia ia he riri ia. Ni, sia ia o tau tau he whanga ngā wahi mga nai. Hoko fōke mo ia, kua manakitani ue aia mo ia, ke tu e whanfuru tau he pūri whakamotu. Leo fōki mo iau, sea iau tā riri lahi fōki, ko e ai o tāwa aia mo ia, ke inisi he riri ia, ka sea iau e riri ia, si sea ai ni au e mate ingoa, he mga hoia he riri, ko leo e whanfuru tau pūri whakamotu. Tu hei e riri e ngā nene toka telefono ni wei. Kaina kailo e au, ko whehe ai e mga tono noi hako mau tiki hai whare fōu a ni wei. Hoko hiki atu toi, ki he whare fōu ailo e au e toka ngpia e hako tama lolo, he sia e, he tama huari. Mga honoi fōki, tunga neia, hako tama huari mai e mga honoi. Koe riri lahi, wa tū e wano mo furu tau ako. Tia iau e riri ia. Te heke mo whakamaratuanga e tū e wano mo furu tau ako. Hako anākai, whakamhoko i tau mamdakianga he ako e tau whanau. Hako tamai au ki nai, hake tau masa maskelea. Tamai hoi motu ni silangi kumilang matai ke tau masa maskelea. Mo e lausi, o ngā ngā kelea nai ko tūpu ke. Ke he mōtu hātlo, ke lalolong katoa. Koe tū e wano furu tau hāku, he tau a Māori, he mahina he anuari, koe tau ni whanau au, mahina he anuari, a hawa furuma wano, tau whanga furuma ta. Tau whanau hāku ia, si pehe hāku e tau ngohua rīmu, ni rāri au ki ai, Koe whakaka fōke au hāko tau whānau, koe iro e lōsa, whāe tam te whini hāko, koe iro e lōsa rotu. He sia he, he tau ngā hua lima. Haka hāko ni e tau whakako anga, kia rotu. Nā kai whanuke he hāko tau manatu, o ke tau whakamawhanga, ke he tau whānau, ne whanau e au, me tau mokakona. Tunga ni mga hau e au e mga hane whakamawhana e au ke mga hau ni wei. Koe ta tai ni e wang hau ni we. Moi tau moi e sina, tau ngau arima. Rako ni e au e matua hako tau whanau ke wang hau ni we. Sip rako foke ni au hako tau whanau ke sina. Ke ngahua ke hi tau ngau arima, koe tau ngahua he motua ia. Koe pihia e tau ngau arima ni. Ne kamata mai e tau tupuona hau whakahanga tu hoko maki ke hi whanau. Hai ani ko kisi e lau tūru, me lāri fō ke lau tūru ki fifitai. Si lāi tuka ue haku, haku kisi e au a lau tūru, whae tama fifini haku ni whanau e au, kwa ino ilo ose a lau tūru. He tango hua lima, moatu he tango hua sia. Ma eke a lau tūru kisi e tau lili ua fūru, ma eke kisi e tau lili ua fuma lima. Ha lau tūru a tango hua lima, haku he haku ni a tau whaku koi matua. Kia lau tūru te whanau. Haka mna o te whoke ni ke tau tu whunga he matua. Si lali te whanau ni te tupu mai ke matu taki. Si lai su au e haku ko ki sea au a lau tūru e kwa matu taki toa e lau tūru e i tanga huas ea. Haku tunga ni ka mate au mo lau tūru e tunga ni ki kia si ko hoko ke lalohi e. Ai mga hau lai au ma lolo ke tau karai e. Koe tau mea maki runga ia whakaminai. Ka kama hau ni o me whakaakwa ke lau tūru. Ke tau sia tumanini pēo. Koe ta tainurua hau ni wei. Koe tau mahua rima. Koe mina mua, koe matua. Ke whakaakwa ia hana tau whanau.
0: Hai e matakapitinga. E tau manatu mai he matua koe penesa whakanofisi. Ko ia koe taha ne kau whalataha ke he matakau, ngā hua matua mkuina, mwe matakau takatakai moana.

whakarongo whalahi atu ki ana tōlu pui pōngi kua hoko tō tōru ki ai. Koe mō, mokariri fōki te ki hā, atu tōlu pui pōngi, mokariri fōki tau leo, kai mōhā tō tātu tau leo ni ki whamawhana mai, hamu tōlu atu whanongo mai ki atu tōlu a leo tāongo. Koe tau leo atu tōlu kua atu ki whanongo mai, whalei pamu, fuatani we, tama fine kua amanaki. Haia e tō lolongo kua maeke ke tātu ke whanonongo whamawhana mai. Hata tōlu a pungi pungi nei. Whakaue kua whanonongo mai ke hata tōlu leo taongo koe PMN ni we. Whakalawhala hi atu ke hata tōlu pungi pungi.

0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Toi fa talo fa tu le pye mal malu Samoa o fa fa mal nei tu na talo fa lava malo so I fo mo o mal langi ma. Usi mai al fa fa ngai telefoni o le solulu atu mo mo iu lai lua fa lua solulu no ale lima tolu tasi pi ai PMN ia te roa. Le fa alia I se tasi sa te alo le All Blacks ma poto fa apteo le fa atia ina o fufuanga mo ta alonga taulia fai mai o lo ia ipea le fa moe moe mole au le moana Pasifika. O le mai esu tolu aina fa alia o ngai naia le iuni la kapia New Zealand le awai o le moana Pasifika le ta alonga le Super Rugby Pacific le tausanga faulua felus fulfitu. O na ua le aise fa ma ninonga tautupe ma ye sa fia fiso swani la vea ile au. Ewi lava si faa iunga faa noa noa le nei, aina faa alia e Kevin Senio le mimita fia fia, le nei tau mafainga sa ata itaia tangata Pasifika, mo tangata Pasifika, le afo ina tatalai le ava noa mo tamata alo tolus fu lima, e tu lai mo le manu Samoa, ma le ikale tahi. Fai mai Kevin, o lo iele fuafuanga I faa tuine ni polo kalami faa polo ofesa, ima asina o lumanai, e koleni ma taapena I tamata alo I Samoa ma tonga. O le ata ita ia le University of Waikato su etu enga fau e faalele e au au nanga o le soifo malolo ina o le mafau fau mo a inga Pasifika. E faa mauti no ai, o le oonga tusa au au nanga maanga nuu tūlanga tāua po values ma tūlanga masani o le soifuanga. Wa faa matu o tuai e le fono su etu enga o le soifo malolo ina po le Health Research Council le tasi tesi male 2 miliona tala New Zealand e faa tu pele nei po le kalame mo le tolu tausanga. Ma le faa moe moe, ia fai ngofia I tangata Pasifika o na mausi soifo malolo ina lelei o na mafaufau. Na sau noa le taiulu politini o le Pasifika ya Dr. Sione Vaka fai mai, e mana umia tangata Pasifika le vaia o lato folinga itu tonu o le fai ngofa avai. Ma atia e aise mafutanga faa maoni, ma le neipo le kalame o lo faa avai lunga wa nganu o malepoto faa tangata alau ele ele, Indigenous Knowledge, ia mawhai ia ia la la whanga po communities o na fuse o tai I a wala o ngā. O loo wha atau tai ele wainga wha uwhai ele act se paketi mo le whainga palota e wha malo si eitu la fono ele fuse o swani ele malo mo benefiti. E tali tonu ele act party ia wha malo si eitu ngata umo loo mawa benefiti o le soi fua malo loina o na sua sua eina ni fua mai wha abitoa wa wha maonia mai ele mtanga aluenga ati na ele utele po le MSD. Beita ina faalia le sui o loo tūla I moa ia te tau tangata o loo maua benefiti ya Cape Brereton. O le nei fainga faavaya po le policy o loo ilu aile matua le ayo sa malama lama I le tūlanga moni o loo fia ngai pea manisi o tangata. Ua mai anu saini ai au stali mabanu atu se malienga tau pui pui nga wa loa aso o faatali iai I le lau mua I Canberra. I lalo o le malienga o le nakama, o le atu ina atuei Australia le 5.5 miliona tala mo le sifolu tausanga. E fesui ya iai pe tu exchange nisi o tautonga I faa maoni ai o Australia o le paa angapito I taua lea mo le puipuinga o Vanuatu. Na saunu o le paa le mio Australia le sunga Anthony Albanese, o le afa mautu le nei malienga leo ngatusa o Vanuatu mapaanga le fono atu ni o le Pasifika po le Pacific Islands Forum. Fai meisa tangata langolango po le Recycling Advocate Fiti o lo una ia le toi fao ngā ina o taota la fuai waste ile sami e mawhai sa whainga pa anga fau manau o na faa mamā o taota la fuai le Pasifika I mawisi tui ngā o ngā. O le Pacific Recycling Federation o loo faaso atu ni awa o ngai la lafanga e winga ni toi faa o ngai ina o taota le Nao Aero Rehabilitation Corporation I Nauru o loo au mai ai ma o taota fe filoi mai Nauru e toi nga o sia I fiti. Na faalia ele na faa vaina nei faa o la putiputonga ya Amitesh Adeo ele aise atu ni o le Pasifika yese masini e mafai an toi faa o ngai pe recycle o taota uma ai mawhai e fiti o na whai mano whanga au tū po le hub, e li liu mawha ama mai o taota la whai I te tonu o le Pasifika. Ma le tana whai u, o loo fia mahala malama le tumai ta ita alo po le bowla ni ue ya linsi talagi, pe isa maa fua anga o le tofi ai ia I le awa ni ue mo ta alonga le Commonwealth Games, ona oni mau e faa pia le imaro si ato atoa e tau vaa i lea faa moe moe. Fai mai linsi talaki, fai mele pulenga le awa ni we, e le imaro si le leilo na tino. E ui, wa iai se pepa faa maonia mai fō mai, wa kilia ma ua maro si ato atoa e toi a mata tole ninga ma ia tau vaa loa i ta alonga. Sa mo telefona o le nei aso, manu ia tele lau tapua inga, I inga pulea I Maria Makelita tuu, so I fua.
2: 531 PI, now on iHeart Radio.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Manolo Mare Hawaii keepi malo le tonga tope ko flipa motulala moyongo. A purelu lukoeni, uraki aho, mahina ko siulai wafe wano. E tataki he university koya o Waikato a fatotolo pe research. Kono tau mua ke whakahoko pe whalere i a ngahi whakofatongia ko ia ki a ngahi whaamiri pasifiki me tawhaaki ko ia o e mental health pe ko e muilere i whakatamai. O gai e tokanga ke whopapaui, o ku ia i a whakahoko fatongia i ngahi sevesi ko e ni, o ku kawatu kia i a e mea, o ku maho inga ki kakai pasifiki, o hange ko e naurea, a e maho inga ko e o ku langa hake aki, a e mu ui whakatolahi a kakai, pe a mohonoanga whakafunua. Ku wahai ia i he ko sirio ko ia ki he whakatotolo ki he mu ui pe Health Research Council, hapaanga e taha po inyua miliona, ke whapaanga aki ai ngā weni. Ko e amanaki mo e taumua, e lawa ai a hatau kāinga Pasifiki, o ausi a e mu'u lerei ko ia, o whaikai a e whiinga. Nai pehe e toketa asio ne waka, o fie mao ke sio a kakai Pasifiki ia, o ilo ki nau tolu, i loto o i sistemi ngā awe, pe mo e mu'u lerei whakata mai, pe a ohi hawhi kāinga aki, o kutu uloa. Nai pehe ko e polo kalamani, o ku loto loto ia i he ulunganga whafonua mo whamatakari, pe mo e ngā ilo whamatakari o ku fatu ia i he mahino ko e tau kei ai kakai. Kua to e fatu fo ou pe a langa hake a e tala city pisinisi ko ia e kai Pasifiki pe koe Pacific Business Trust. Hiri ha ngā hi taulahi o e nau whikuki mo e ngā hi pōre. Ko ulu mata o tua saula ulu aiono ko e sea ia o e poate pe a ku fai e whepotala no aki i he waha ko ia o e kaunga awe pe a mo ki nau tolu o nau whaonga i ai CVC. Hange ko ia i he fono na whakahoko he mahina ko whepueli, nai kamata meai ano whaonga e pe mo whotu utu uko ia, nai tuku mai e he whataha, o whakatata weni ki he huluhulu, mo e tutu uni nai tuku mai he potu ngā aue e kakai Pasifiki. Nai ne pehe ko e nau taumua ngā aue, ko hono whakatawhi mai e ngahi whakapaanga ke tokoni ki he kakai Pasifiki mo e nau whakapisinisi. I e taimta tau foki o ku kempeini e wha e act ia, ke nau tue whakawhiwhika i ange e ngahi whonga ngā aue koe o ku whai ki he kauma o benefiti. Nai pehe e he taki o e act, ko e mea ku mahu inga ke tuu a e benefiti ko e tarifaki ki he taimi whaingata. Ka oku i kai koha api tuku hau ke mau totonu me iai a e toko taha kotoa pe. Oku ne fotu foki ke ngata pe he kau toke tā oku mau mawhai me he wins ke nau fua mo oni oku puke pe oku mahmahaki e toko taha ko ia pe pe he foki ki kau tis e polo pe ke nau toki lava o mau a e benefiti ko e ni. Ka he taimi tatau oku kalanga a e taha ia o e kau tau kapo ko ia ki he benefiti ko e ngahi lao puka policy ko eni o whakatū o he whai act i longa a ene tae mahino mo i kai ke manawa ofa. Kuo i kuna a e kaupoupou ko ia o Falanse i he whiri na e whai ko ia i New Caledonia. I e tāpuni o ngahi whai anga whiri ne i kuna e he whaha i ia a e okupoupou ki Falanse a whai anga whiri e ua whā me he whakakātoa ko ia ko e whai anga whiri e ni mawha. Ko e kau ui taua taina na nau i kuna e ki nau tōluia whai anga whiri e taha ono. Ko e taha o ngahi whai whakapolitikare ko e veil o shie una hoko nau tolia ko e kolos pia o kunau ave e malohi ki e whae whapolitikare ko e ma umea iha nau paua o hange ko e pureanga nusilani pia mo e fotu pureanga ko e whae national i hene whengawe aki pia mo e act mo e New Zealand first. Hiri a hano whiri ko e palestini o New Caledonia he falaite e fatulewa ha pureanga coalition for all mo e wahe wahe o e ngahi portfolio whakapotu ngā we kuo whakamoonia aseleria ki ha talite pia mo Vanuatu. I he area pau koe ni e oatuai e Australia ia hapa anga feunga mo e watu e nimangi au miliona i he tau e hongo fulu ka i he whakwhetongi aki a hono malu i koia e Australia a Vanuatu. Nai pehe he pale mia o Australia Anthony Albanese tēnā whapapaui o ku ngā oe aki foki e Vanuatu mo i ngahi hoa ngā aue me he Pasifiki. Ko hoko ai whi ngā oe aki a fisi pia mo Nauru ke fofoa i mai ai hafo i whainga maari e fo'ou. I kai koia pe ka tene o mai ai mo whainga maari e whakamā manlahi mo amanaki tene whakangā we e ai mohani ihi. O wahe wahe e he Pacific Recycling Federation ai ngahi palani ngā aue mo Nauru pia ko hoko ai ha whainga maari e ia ke tau ia ke ai ai whakaveve mo uesia koia oe ātakai. O kai ngata pe a e nau wakoi a Nauru ka okunau hū mai ai mini Nauru ha ngahi plastiki ke ave o whakaonga i ngahi ngā oe anga i fisi. Nai pehe Amitesh Deo koia nane kamatai a Federation koe ni oku kai tonu ke toi halaha whanua ia ha mea pehe ke ne whakauha ia e plastiki pe whakatupu mai ai kua whainga maari o ku aonga ki he mu ui ai whanua. Kuo whapapau i mai he kau taha soka ko ia a mamani ai FIFA ele koti fo ou kua usia I fe au hiko ia ki heipu a mamani I he soka. Koe kakai e toko faa po niono miliona tupu na ele kooti a na umamatai a uva inga ko ia e fitunga fulu maaua kua whahoko I he fe au hini. Wha historia foki koe fuafua aueni hangai fonua ia e fitu ki he knockouti ko ia a e fe au hi. Kaua ia Bosnia, Herzegovina, Cape Verde, Kanata, Congo, ko Kote Diwa, Ispite, pe amu Afrika Tonga. Pe ku hoko foki a Lionel Messi ia, ko e toko taha wa inga motu a taha ia, ke kaitu o tolu, ko hat-trick, kono tau motu a, ko tau tolu walu, aho e tolu ngiau ni mango fulu maa fitu. Ko e ngata ngaya inga heo ngongu, ko hoko mga tau tolu he ako ni, ko Filippo Modulalo, tua fat.
0: Island Time. Listen on iHeartRadio. Search 531 VI on the iHeartRadio app.